0: Kung nga ambong ay isan nukong kayang uchay. Buka kamar ang pakasa. Pero mo yung kanta di kini ka buwa mak. Kaya na rin ba ako. Pura ito. Buka kita kini ka isip. Buka siya ako di isan ko may kutin. Kami ka kamar sa rin. Na isip. Sarahan pa na isip. Sakan ko.
1: Don, mungkin tak don, suka bayar.